We are GV99.1. Una sabalita. Una sa serbisyo publiko. Hatid ay impormasyon para sa tao. Ito ang GV99.1 News Updates.

0: mga ka-vibes, sharing the top 4 headlines of the day, Tuesday, September 1, 2026, for the Morning Roundup.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Pampanga Governor Lilia Pineda nanawagan sa mga Pampangan na magdasal at maghanda sa gitna ng matinding pagbaha.
1: Roundup Headlines.
2: DPWH nangakong hahanapan ng pondo upang matapos ang nakabinbing pumping station sa Makabebe sa gitna ng matinding pagbaha.
0: Pampanga Governor Lilia Pineda tinanggap bilang wake-up call ang pagbatiko sa branded na damit habang bumibisita sa mga binahang lugar.
1: The Morning Headlines.
2: At Malacañang, hinimok ang publiko na hayaang magtrabaho ang ombudsman sa investigasyon sa mga flood control project.
1: The Morning Headlines.
0: Kawayo, sana nawagan si Pampanga Governor Lilia Pineda sa mga kapampangan na magdasal at maghanda sa sariling plano sa kaligtasan habang patuloy na nararanasan sa lalawigan ang malawakang pagbaha. Sa isang panayam, binigyang diin ni Pineda na hindi dapat lubusang iasa sa pamahalaan ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na't maraming residente ang nangangailangan ng agarang saklola. Batay sa ulat ng Office of Civil Defense Region 3, Pampanga ang pinakatinama ang lalawigan sa Central Luzon kung saan umabot na sa 327 na barangay ang nalubog sa tubig baha. Kabilang dito ang bayan ng San Simon na tinatayang nasa 95% ng lugar ang lubog sa baha. Sa kasalukuyan, mahigit 17,000 naman na residente o 4,622 na pamilya na ang nailigtas na humigit kumulang sa 270 evacuation centers sa buong lalawigan. Samantala, patuloy ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan panglalawigan sa mga apektadong residente. Patuloy rin ang panawagan sa publiko na manatiling alerto at agad lumikas sakaling maglabas ng opisyal na babala ang mga otoridad.
2: Nangako ang Department of Public Works and Highways o DPWH na hahanapan ng pondo upang makumpleto ang nakabinbin pumping station sa bayan ng Makabebe, Pampanga, habang patuloy na nakararanas ng matinding pagbaha ang ilang bayan sa lalawigan. Inihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang commitment sa isinagawang House budget hearing matapos igiit ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc ang agarang pagtugon sa hanggang baywang na baha sa kanyang distrito, partikular sa Makabebe at Masantol. Inamin ni Dizon na hindi natapos ang nasabing proyekto dahil sa kawalan ng pondo noon, kasabay ng pagkilala sa hamon ng pagkontrol sa tubig na nagmumula sa Manila Bay at mga Karating Ilog. Bilang paunang hakbang, nagpadala na ang ahensya ng 3 mobile pumps sa lugar upang makatulong sa pag-alis ng tubig baha mula sa mga residential area patungo sa mga pahunahing ilog. Tiniyak naman ni DPWH na prioridad nilang maisama sa susunod na budget ang pagkumpleto sa pumping station upang makatulong sa pagbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mga residente ng mga coastal towns sa lalawigan.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Kawaisa, tinanggap ni Pampanga Governor Lilia Pineda bilang isang mahalagang wake-up call ang batiko ng publiko sa kanyang pagsusuot ng branded na damit habang nagsasagawa ng pagbisita sa mga binahang komunidad sa lalawigan. Sa kanyang panayam, nagpasalamat ang gobernador sa mga kritiko sa kanilang pagpuna kaugnay sa kanyang pananamit kasama ang kanyang anak na si Vice Governor Dennis Pineda habang umiikot sa mga binahang lugar. Nagugat ang usapin na matapos mag-viral sa social media ang mga larawan ng mga opisyal na nakasuot ng kilala at mamahaling branded na damit habang nagsasagawa ng inspeksyon sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. Paliwanag ni Pineda, hindi niya nakagawian ang pagsusuot ng ganoong uri ng damit at nagkataon lamang umano na iyon ay kanyang suot nung araw na iyon ng kanilang pag-ikot sa apektadong lugar. Sa kabila ng kontrobersya sa kanilang pananamit, tiniyak ni Pineda na hindi ito magiging hadlang sa kanilang serbisyo at agarang tulong sa publiko. Patuloy namang nakatuon ng pamahalaan ng panlalawigan sa pamamahagi ng tulong sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng pagbaha.
2: Hinimok ng Malacanang ang publiko na bigyan ng sapat na panahon ng Office of the Ombudsman upang maisagawa ang investigasyon sa mga flood control project na sinasabing may irregularidad. Ayon sa Malacanang, mahalaga umanong hayaan ng Ombudsman na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang mga posibleng irregularidad at mapanagot ang mga sangkot. Kasunod nito, ng mga isyong kinakaharap ng ilang flood control project, partikular ang mga proyektong hindi umano naging epektibo sa kabila ng malaking pondong inilaan para sa mga ito. Iginiit naman ng palasyo na dapat hintayin ang resulta ng investigasyon bago gumawa ng anumang konklusyon tungkol sa mga posibleng pananagutan. Samantala, patuloy na sinusuri ng mga kinauukulang ahensya ang mga flood control project upang matukoy ang mga problemang kailangang tugunan at matiyak ang wastong paggamit ng pondo ng pamahalaan. And that's it mga ka-vibes for our headlines of the day for the morning roundup. Stay tuned for more good vibes and stay GV informed, GV updated, and GV ready.
3: News updates mula sa himpilan ng radyo. Radyo na walang sawang nagseserbisyo. GV informed, GV updated, GV ready. GV 99.1. We are GV 99.1.

0: Tuloy-tuloy ang good vibes suktugan, tuloy-tuloy ang good vibes kwentuhan. O, simulan natin ka vibes, medyo matagal tayong natahimik, ano? Kahapon, holiday. Hintayin ko yung mga mensahe nyo ka vibes sa update naman tayo sa mga lugar. O. Text nyo ka vibes kung taga saan kayo at ano ang lagay ng lugar nyo dyan. Kung mabahaba, umaambun ba, o lubog pa rin, o humupa na. Especially sa mga low-lying areas dito sa Pampanga. Kung meron tayong mga ka-vibes din sa Masantol, sa Makabebe, dito sa may Florida Blanca daw eh. Oo, babaha-baha din. Sa may Porac, kamusta ho kayo dyan? Yung mga nakatira sa tabing ilog ng Abakan. So, nakita ko ho yung mga video. Merong mangilan-ngilan na slow protection ang bumigay dyan po sa Abakan River. Ano po? Pero siyempre, rain or shine, tuloy-tuloy ang good vibes suktugan natin. No? Lock and loaded sa ating queue ang ating top hit music for today. So if you have any music requests, maybe request something na top hits, no? Pantanggal umay lang at ilang linggo na nag-uulan. Here in Angeles City, hindi malakas ang sikat ng araw, makulimlim, ano ho. Pero hindi umaambun. Diyan po sa lugar nyo, kamusta? Barangay Balibago po, ano, makulimlim. O, baliktugtugan na kaagad ka vibes, ha? Well, if you're enjoying the vibes, if you're enjoying the music, we'll keep it locked here on your number one good vibe station because we have more coming your way. Up next, coming in hot, we have Charlie Puth with this track, Left and Right, playing here at GV 99.1, your good vibes.
1: Memories follow me left and right. I can feel you over here.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: We are GV 99.1.

0: The Chainsmoker, that was Ula Playlist. That's one of my son's favorite songs, Something Just Like This by The Chainsmoker. Actually, The Chainsmoker is his favorite band, and that was just a request of music from my very own little kid, Sky Benjamin, listening right now. 10 a.m. time all over the Philippines. Kavayas, it's your boy DJ Benjamin. And we are about to talk about a few things before we move forward. Kung nakatago ka sa kuweba sa mga nakaraang linggo, may bigyan kita ng update, ha, Kavibes. Matinding pag-uulan itong mga nakaraang linggo, specifically sa buwan ng Agosto, ang nagdulot ng malawakang pagbaha sa ilang lalawigan sa Luzon. No? Dahil dito, Kavibes, no, muli na namang nabuhay ang issue ng flood control anomalies noong 2025. Muli na bigyan pansin ang mga pangangailangan para sa mga mas maayos na pangmatagalang flood control infrastructure. Oo, Kavibes, maraming tao, maraming kababayan nagalit dyan sa flood control anomalies na yan. Ano? Kasi totoo na maraming palpak at maraming hindi gumana, maraming pinagkakitaan lang. Pero clearly, kailangan natin yung mga proyektong yan, mga Kavibes. Ano? Clearly, kailangan natin ng flood control projects na maayos, tapat, at mapapakinabangan talaga. Lalo na sa mga ka-vibes nating apektado ng baha, no? Nakikita na natin yung epekto ng pagbabago ng klima. Na kung saan na meron tayong maayos na flood control infrastructure, baka sana hindi ganun kabigat ang pinagdadaanan ng mga kababayan natin. Specifically dito sa Pampanga, sa low-lying areas. Ano? Pwede dyan sa probinsya ng Bulacan, sa gumuhang tulay dyan sa may Tarlac. Malinaw na kailangan natin ng infrastrukturang magko-control sa baha. Ang tanong, sa patuloy na paglala ng pagbabaha sa iba't ibang lalawigan sa Luzon, sangayon ka ba na dapat bumuo ng isa pa? Ang pamahala ng panibagong komprehensibong master plan para sa flood control. No, kapalas, kaya natin pag-uusapan ito kasi clearly na dapat mayroong mangyari. Ang nakakatakot lang, kung gagawa na naman ng flood control master plan, paano tayo makakasigurado na this time? Eh, hindi iilan lang ang makikinabang. Kundi makikinabang yung mga kababayan nating tinatamaan talaga ng dilubyo. Paano kaya atin lulusutan ito, Kavibes, no? Again, sa patuloy na paglala ng baha sa iba't ibang lalawigan sa Luzon, sa ngayon ka ba na bumuo pa ang pamahalan ng panibagong komprehensibong flood control master plan? O ayusin muna natin yung mga existing? O lalabas na naman ng pera. Well, kahit sabihin natin may nabawi, eh, parang tip of the iceberg lang yung nabawi natin. Every single day, week, year, everyone wondering how she does it with no fear of that confidence. Kavibes, anong palagay mo dito sa ating opinion? Kung meron kang suwestyon, teorya, kung meron kang kuro-kuro na gustong idagdag sa ating kwentuhan, pwede mo i-text Kavibes sa 0908-516-4466. Madali lang sabihin na magpa-flood control by kukurakutin na naman yan. Nagawa na naman ng racket yan. Pero Kavibes, pag tinignan mo kung gaano ka grabe ang pinsalan dinulot ng pag-uulan nitong Agosto, may isip mo na kailangan talaga ng infrastruktura, eh. Pero andun tayo sa dilema, andun tayo sa naipit tayo sa sitwasyon kung saan gusto sana natin na magkaroon ng mga gento klaseng infrastruktura na makakatulong sa atin. Ngunit, andun ang takot na baka hindi na naman natin mapakinabangan. Baka iilang tao na naman ang makinabang. May 2025, may plano ang national government. Oo. I think it was around July of year 2024 when the president asked the DPWH to make a master plan for flood control. Lumabas ang budget December of 2024, implementation yan 2025. At ayun na nga, lumabas na ang iba't ibang iba't ibang anomalya dyan sa flood control master plan na yan. Yet again, we are experiencing these types of... well, you can call them natural disaster, no? Sigurado naman hindi gobyerno ang nagpaulan, no? Pero ka-vibes, kung saan ang gumana yung mga flood control flood mitigation program na yan, flood control infrastructure na yan, flood control master plan na yan, di ba? Siguro mas maraming lugar dito sa Pampanga ang hindi binabaha. Well, I would love to hear it from you guys. If you have any opinion, I would love to hear it from you. Send them over and I'll be more than happy to read those messages. My numbers are 0908-516-4466. Again, that was 0908-516-4466. Come on, guys. Let's make this program interactive. Kwentuhan tayo, ka-vibes. Ano kayang magandang gawin dito sa flood control project na to? Pwede mo rin ako chat sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. At i-chat mo ako dyan, ka-vibes. No? Good vibes, Tugtugan. Good vibes, Kwentuhan sa inyong number one good vibes station. 6 na minuto makalipas ang oras ng alas 10. Ang oras na yan atin sa atin ng Somux Advance.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
3: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
4: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
4: Mag-Enervon C Plus ka na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: Giga Vibes, if the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
10: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Magdadanong kung anong background music yung tumudugtog. That's Blueprint Supreme. Today we're talking about the failed flood control projects. Yes, it's been almost a year now. Pinag-uusapan tong flood control na to, ka-vibes. No? Pero mas umingay siya ngayong binayo tayo ng tuloy-tuloy na ulan sa buwan ng Agosto. Maraming lugar sa Central Luzon ang apektado ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Nakaraans tayong landslide, paguho ng mga bank support o yung slope protection, pag-uho ng isang tulay sa Tarlac, diba? Ang daming, marami nang naapekto. Ito, infrastruktura, agrikultura, mga maliliit na negosyo, kahit operasyon ng mga pampublikong opisina, oh, mga government offices, no? Even private. Ngayon, mas nagiging malinaw na kailangan natin ng maayos na flood control infrastructure. Pero paano tayo hihingi sa gobyerno ng maayos na flood control infrastructure kung ang huling flood control master plan na ginawa nila ay palpak? Ito po ang dilemang kinakaharap ng maraming nating kababayan na lubog sa baha, na nagdadamdam na kung sanang hindi ibinulsa ang pera, malamang siguro sa malamang, eh walang tubig sa sala nila. Diba? Para sa iyo, ka-vibes, ano bang dapat natin gawin? Gumawa ng bagong master plan para sa flood control? Ituloy ang existing flood control master plan o ayusin muna yung mga nasira? Pwede mo i-text ka sa ating mga numero 0908-516-4466 o sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. Magandang umaga, DJ Benjamin. Dapat muna pong panagutin lahat yan, mga kumuha ng pera, at ibalik ang mga ninakaw para ipaayos yung mga sirang flood control projects. Oh, naisip ko na yung ka-vibes eh, pero sana magawa ng agaran, kasi kung hihintayin pa natin tong proseso ng katagal-tagal na pinangakuan tayo, Christmas of 2025, meron na rin makukulong na mga big fish. Diyos ko, kumakatok na si Jose Marichan, no? September na! Wala pa rin, di ba? Kung hihintayin pa natin yan, next year, umulan na naman, baha na naman. Five, sabi niya, DJ, may plano sana si national government, ayaw ng district 4 ng local government. Pinagkakaitan siguro sila ng baha. Siguro naman, mas maganda naman yung mga probinsya na binabaha talaga. Katulad ng Bulacan at saka Pampanga. Diba? Para sa iyo, ka-vibes, ano ba ang pinaka-epektibong medisina? Mabisang solusyon para matapos itong pagbabaha na to. Sa iyong palagay, ano ba ang pinakamabisang solusyon upang masolusyonan ang pagbabahang nararanasan natin? Hintayin ko po ang inyong mga kasagutan, ka-vibes, ano? Muli kayo po ay nakikinig sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1. Magandang tugtugan at kwentuhan. Kabit-bisig lang dahil marami pa po kaming baon. DJ Benjamin will be back after this short break, only here on your number one Good Vibes Station. We are GV99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay
1: it's 10:20 a.m.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Hey, ka-vibes! Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
9: Bye, anak!
8: Maglaro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo. Tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
13: Man, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga, kitang-kita.
15: Ganado kaya malusog.
16: Kitang-kita.
15: Timbang ay mabigat.
17: Mula batok hanggang tike.
16: Kitang-kita.
18: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
17: May kontrabaho formula pa.
19: Walang amoy.
16: Kitang-kita.
18: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
20: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
21: Your Good Vibes, GV99.1.
0: Diba ka vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wais sa ating mga desisyon araw-araw. Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwang sa tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay katumbas ng alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo at sigurado sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kaya kapag sasaligong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin ng Right Med. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng inuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad naman kasi, kampante na ning makamalatatak pero agyo, agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, kung magadwang isip, munta ko kin pagkatiwalan ko. Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

Maling akala, raise your heads. Playing here on your number one Good Vibes station, GV 99.1. Isa yan sa mga pinaka-delikadong bagay, ka vibes. Maling akala, no? Yung akala mo maglilingkod ng tapat. Akala mo ang ayos ng proyekto. Akala mo ang ganda ng plataforma. Akala ko pwedeng tumawid dito. Akala ko hindi uulan, no? Napaka-delikado ng maling akala, ka vibes. That was Eraserhead singing their original song, sang and written by Ellie Bendia. Ay, maraming salamat sa lahat na nagpadala ng kanilang mensahe, ha. Wala namang multo pero takot sa asawa ko. Alas 10, medyo ng umaga, ka vibes. Ngayong ramdam natin ang baha sa iba't ibang probinsya dito sa Central Luzon at sa NCR. Nangangahulugan lang na may kailangan gawing infrastruktura o may kailangan gawin ng gobyerno para masolusyonan ang baha dito sa ating lugar. Ang tanong, paano tayo magtitiwala sa another flood control project? Na kailangan sana natin kung ang last flood control project ay hindi ginawa ng maayos. Para sa iyo, ka-vibes, ano ba ang magandang solusyon sa baha? Paano ba natin gagawin to? Ako, meron ako isang suggestion. No? Pakawalan lahat ng crocodile dyan sa, no, sa ilog. Oh. Total sila naman ang dahilan kung bakit bumaha, di ba? O, dyan na lang din sila. Pakawalan sila dyan. Good morning po, DJ. Siguro po kung matutuloy po ang paglilinis ng DPWH by Secretary Vince Dizon, mas may tiwala na po siguro ng tao kung transparent po lahat ng magiging project. Kailangan naman po talaga natin ng flood control, pero paano po magtitiwala ang tao kung ang huling flood control project po ay binulsa lang po ng iilan? Tama! Guys, I'm waiting for your messages. Kung meron kang gustong i-text sa akin, meron kang gustong pagkwentuhan, meron ka music request, text mo lang ako sa ating mga text lines. 0908-516-4466 or sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. O, search nyo lang GV991 sa inyong Facebook search bar, ka-vibes, lalabas na kaagad yan.

We have a few more messages on our queue. I'll be reading them later. Okay, basa na tayo ng ilan ngayon. Sa ngayon ako, kailangan po talaga natin DJ magkaroon ng bagong master plan na mas akma sa kasalukuyang sitwasyon at epekto ng climate. Pero po, sana mabantayan po ng taong bayan. Hindi po rin yung mga district engineer lang po ang gumagawa. 75540, sabi naman, mamaya na to. Medyo mahaba siya. So kung marinig sana yung mga ka-vibes natin na naapektuhan ng basa, kung naapektuhan ng baha, kung anong opinion nila dito ka-vibes. Kasi sila ang mas affected eh, di ba? Sa low-lying areas, dito around Pampanga, sila yung mas apektado dito eh. Kaya mas maganda sana kung sa kanila manggaling yung ang gusto nila maging solusyon. Ano? Kwentuhan tayo ka-vibes kung wala kang kausap. Ako na lang, pakinggan natin si Zia Kizon sa GV99.1, your ka-vibes.

9 Degrees North, Mahal na Magmahal. That song goes out to Norberto. That was his favorite music. And that song also goes out to all of you guys. Sa lahat ng kumakayod araw-araw para sa pamilya, sa kabila ng mahirap na buhay, ay araw-araw lumalaban para sa ating mga minamahal. Yan po ang awitin ng 9 Degrees North. 10:45 po ang oras na sa buong Pilipinas, ka-vibes. If you have any music requests, greetings, or anything under the sun that you want to send over to me, send them over to my numbers, 0908-516-4466 at sa ating Facebook page. Nasaan yung mga brunch takes tutok dyan? Yung mga ka-vibes natin. Where you at, guys? Send me your message. Kwentuhan tayo. Balik tugtugan sa isa na namang OPM music, Nobita, Unang Sayaw, GV99.1, your ka-vibes. Yeah,

kita. Naalala mo pa, nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag yung nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Kusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, may

No bitawan ng sayaw, 10:50 time all over the Philippines. Quick shoutouts to all of our drivers out there. Yung mamaneho ngayon, mag-ingat po sa pagmamaneho ka, vibes. At medyo madulas ang daan.

Also, shoutouts to my dear friend Mick and sa kanyang wifey na baha din ha. Baha ng pagmamahalan. Hatid ng kanilang cutie baby girl na si Michaela. What a beautiful name. Hi, Michaela. Love na love ka ng mom and dad mo. Shoutouts, Mick. Ingat sa pagmamaneho, pare Koy. Again, on the background, we have Nobita Unang Sayaw. Nasusundan ka agad ng Kamikaze featuring Kyla sa kanilang awiting Huling Sayaw playing here at GV 99.1.

0: Ang baha, no? Mapapaisip ka mga naging anomalya dyan sa flood control master plan ng 2025. Pero clearly, kailangan gumawa ng mas maraming infrastructure projects sa ating survey test question for today. Sa palagay mo ka, Vibes, ano ba ang mas epektibong solusyon para sa bahang nararanasan natin ngayon? Hindi. Good morning po, DJ. Hindi po sapat ang flood control infrastructure. Dapat kasama rin ang watershed management at saka drainage po. Waste management and land use planning. Parang sabi rin ni Soriano Milagro Paho na disiplina po, DJ, ang kailangan. Yung basura, ang dami. Hindi lang sa gobyerno, dapat po lahat po tayo tumulong. Maraming buhay ang mawawala dahil sa kababayan po natin. Eh, tama din naman, no? And, siguro for cities like Angeles City, pag may baha dito, ibig sabihin hindi dumadalo na maayos yung rainwater sa ating sewage system, eh, no? Or sa ating mga estero at kanal, no? At ang top one na may kasalanan dyan, eh yung tambak ng basura, nagbabara. Huwag na po tayong gumawa ng bagong plano. Ang kailangan po natin, bagong pinuno at bagong prinsipyo at bagong magpapatupad ng plano. Hintayin na natin 2028 ka, Vibes. Survive pa natin ng dalawang taon pa yung baha. Naman sana na dumami pa yung body casualties. Shoutout sa GT ko nung batch ko sa Clark Freeport Rescalon. Kaya GT Noki Nakpil na ngayon ay chairman. Tall Blessed Morning, sabi niya, shoutout naman. Listening to Claudine, Dindin Carino. Si Dindin, tiga, ano ba yan? Tiga Diamond ba yan? Shoutouts din sa lahat ng Carino family dyan sa Diamond. And Mother Joke Carino, happy listening. O Brad, sa lahat ng kapatid dyan, keep safe, keep wet, stay dry, keep wet. Ah, ano daw? stay safe, stay dry, at sa lahat ng pagkakataon na makatulong tayo sa ating kababayan o sa ating mga kapwa, gawin po natin. No? Kabuti ang luhob po ay maganda ang balik. Okay? Chairman, at saka sa lahat ng CFT, baka pwede tayo mag-get together. Sama nyo naman ako sa susunod na labas nyo naman para makita ko kayo at miss ko na kayo. It's been 10 years ago, 2016 pa last akong... Shoutouts din sa Balbago Community Chapter na palagi nakikinig niya. Sabi ni 3515, kung papalitan po ang dating master plan, dapat may malinaw po na basihan. Hindi dahil political pressure lang, o kaya gawin muna po yung mga nasira. Shoutouts din kay pari kong Lapira John Dan. Parang JD, good morning DJ Benjamin. Miss Daka po. Shoutout kay Kuya Alfie at Makmak, happy listening. Miss ko rin kayo ka-vibes, ang tagal, no? Kasi pasok tayo Friday, Monday, walang pasok. Back-to-back OPM music, lock and loaded on our queue. Kung mahilig ka sa OPM, kapit music lang sa GV99.1. Now, kung meron kang music request, preferably OPM, para masama natin siya sa last hour playlist natin, send them over to my numbers, 0908-516-4466, or chat me on Facebook, www.facebook.com/GV-991, or the easiest way to go to our Facebook page and send us a message is type GV991 on your Facebook search bar. Makikita nyo po kaagad yung logo namin below dyan. Gano'ng mga kabigat ang pinagdadaanan o gano'ng mga kasaya, dapat syempre may musika. At kung mahilig ka sa music, keep it locked here on your number one Good Vibes Station, GV99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11 a.m.
2: This time check is brought to you by all new, best ever Enervon Z+. A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Bilang tindera,

0: ang pagluto para extra ang kita.
1: Aray, sakit ng katawan ko.
2: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
5: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibes.
13: Huwag ka po maniwala dyan.
12: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
14: Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
15: Any objection?
14: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
13: Oy, wait ha.
14: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up, up, up! Walang take out!
16: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
17: Eh ako niya yung kawan nita.
16: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
18: Mas bilis banat kesa kang apat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

Ang sarap sana lahat may uuwi yan, no? Aww. Yung tatawagin mong tahanan. That was Albanos, kanilang awiting tahanan, playing here at GB 99.1 New York Vibes. It's 8 minutes past the hour of 11. Today is the first day of September. And naririnig nyo na ba si Jose Marichan? Tapos na siya magtono. Oh, isang taon na. Wala pa rin. Before anything else, a quick shoutouts to my dear friend. Ito, napakagandang magnanay. Shoutouts to Camille Torres and Tita Terry Torres. Happy, happy listening po. Ingat po sa pagbabiyahe, ha? Madulas po ang daan pagbasa. Again, shoutouts to Camille and Terry Torres. Yeah, beautiful mother and daughter. Basta, syempre sa apo nila yan. Happy, happy listening as well. At sa lahat po ng bumabiyahe ka-vibes, happy, happy listening. Sa lahat ng mga ka-vibes natin, rain or shine kumakayod, lalo na sa mga driver natin, sa ating mga motorcycle delivery, motorcycle delivery, food delivery, tama ba? Basta yun, no? Kasi umorder ako kagabi ng snack o midnight snack, tapos natuwa ko kay kuya na tatrabaho siya rain or shine ng madaling araw. Sa lahat ng ka-vibes natin na kumakayod sa mahirap na panahon para sa kanilang mga mahal sa buhay, happy, happy listening. Shoutouts again to Mick and his wife. Happy, happy listening. And to their beautiful daughter, Michaela. Ganda ng name, no? Michaela. Angkop sosyal. Solution po dyan, DJ. Dapat po proactive ang mga leader. Ang nangyayari kasi ngayon, tuwing may problema lang, doon lang sila nagkikikilos. Reactive lagi, gaya sa NLEX niya sa San Simon, naranasan ko na yung traffic. Oo nga, di ba? Nangyari na yan before. Natandaan ko, nung panahon ng Ondoy, na traffic din kami dyan, eh. 12 hours, so matagal na nila alam yan, DJ, pwede na mangyari. Nangyari na noon, ba't di pa nila nilagyan ng flood wall? Puro sandbags lang ang linalagay. Sablay ang band-aid solution nila, Charles Mitron. Alam mo ba rin, Charles? Yung flood control master plan, proactive dapat yan, eh. Kaso hindi pala, eh. Pro Bowl sa nang iinan lang ang nangyari. Diba? Tama ka dyan, Charles. Dapat proactive. Hindi yung puro band-aid solution lang na pag meron ng sakuna, dun ka lang kikilos. Supposedly, the flood control master plan, eh dapat ano yan, eh. Proactive yan. Yan dapat yung nagsalba sa ulan ngayong Agosto. Pero, King Kapampangan. Yalay, eh. Nakakaasar, di ba? Sa mga ganitong panahon, doon mo naaalala yung mga ganyang klaseng katarantan-tatantan ng mga buwayan. Kung may master plan, wag na gobyerno natin gumawa dahil wala ng mga tao sa gobyerno natin na puro pakontrata na lang. Ibigay lang sa bansa tulad ng Japan, matibay gawa nila. Totoo yan. JICA, yung mga projects na flood control projects ng JICA, ang contractor ay Japan. Hanggang ngayon, strong standing sila, ha? O may mga flood control projects kasi na napunta sa contractor sa Japan, si JICA. At ang linis ng trabaho nila. Kaya ang ganda ng Japan, ang ganda ng infrastructure nila kasi magaling sila dyan, eh. If they can, why can't we do the same thing? Para sa mga kababayan natin, diba? Buti pa yung Banyaga na isip na gumawa ng matinong proyekto dito sa Pilipinas. Ganun kasi tayong mindset na what's in it for me? Kung gagawin ko yan, anong mapapala ko? Hindi ba pwedeng makakatulong ka ng maayos sa mga kababayan mo?

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Halaga lang ha.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen.
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Thank you, Lola Pasilio. That song is a little bit nostalgic for me because it's the wedding song of my sister. That goes out to you, my big sissy, Alicia. Kung nakikinig ka man ngayon. Shout out to JD Lapira. Sabi niya, pabati po kay Ernie Pogi. Pogi ba? Pogi ba talaga yan? Patingin nga. Flex, flex. Pogi, pogi. Ayaw naman mapakita. Si pare kong Ross, kung rumi-request din siya ng Christmas in Our Hearts. So, hintay-hintay mo lang pare, tinatono niya pa. Tutugtog yan, promise. Puno ng pananabik. Flood control master plan of 2025 failure. Binaha tayo ngayong 2026. Para sa iyo ka vibes, ano kaya ang pinaka-epektibong solusyon sa bahang nararanasan natin dito sa iba't ibang lalawigan na sa Central Luzon? Sa kabuuan ng Pilipinas na lang, ano? Clearly yung master plan eh, hindi gumana, di ba? Anong gagawin natin yan? Diba? Sabi niya DJ Pogi siya. Alam mo pare, ang Pogi, hindi lang sa itsura yan. Ha? No, hindi lang sa panglabas na anyo ang pagiging gwapo. Ang tunay na Pogi, attitude dyan, gagaling sa load. Kung paano mong bitbitin yung sarili mo. Paano ang prinsipyo mo. Paano nagmamatch yung kilos at saka salita mo. Yan ang tunay na definition ng pagiging gwapo. Pero kung galing sa kanya, naniniwala siya, edi, sige na nga.

Kayang-kaya po nila gawin DJ na magbulsa ng pera ng kaba ng bayan dahil hindi po bumabaha sa kanilang exclusive subdivision o kung nasan lupalop man sila ng bansa. Hindi sila apektado ng dilubyo.

Bagong master plan, DJ, pero hindi po dapat basta gumawa ng panibagong plano. Kailangan munang suriin kung saan nagkulang ang mga naunang flood control projects. Nagkulang sa transparency. Natapos daw, hindi naman. Pa-picture-picture pa yung mga district engineer na yan. Completed project daw. Pero pagpunta mo dun, wala. Oh, walang simento, walang dredging, walang kahit ano. Alas 11.32 ng umaga, kabayos. We have 28 minutes remaining on our program. Ano pong ulam natin? Ano pong masarap na ulam sa gantong panahon? Flex nyo naman, anong linuluto ni nanay? Ma, anong ulam? Tuloy-tuloy na good vibes kwentuhan, tuloy-tuloy na good vibes suktugan. Siyempre, OPM ang ating playlist ngayon. Back-to-back yan, oh. Minsan sa mga usapan na wala naman talagang direksyon, yung mga bagay na hindi mo kayang sagutin o mahirap sagutin o yung mga katanungan mo o katanungan sa'yo na masakit ang kasagutan, minsan gusto mo nalang ipagpaliban, di ba? Pwede bang wag na muna natin pag-usapan? Pwede bang bukas na lang? Yan ang magiging tema ng kanta ni Lola Amor sa kanilang awiting Pwede Ba? Playing here on your number one Good Vibes Station. GV 99.1, your Good Vibes.

0: lang kapatid, op op, kalma lang kapatid. Sa sarili ay subukan mong makinig, nag-iinig ka, kailangan mo na lang.
1: Sa malamig,
2: Shay, playing here on your number one Good Vibes Station. We are
3: GV 99.1.
2: It's your boy DJ Benjamin. I'm about to say goodbye and thank you very much sa pagtutok sa programa kong Brunch Take sa Vibes. Appreciated po natin yan. 11:52 ang oras na sa buong Pilipinas. Aida Karanoo, ganda ng mga kanta ni DJ Benjamin. Uy, maraming salamat ha. Well, thank you very much. I am enjoying the music and I'm hoping that you are enjoying the music as well. Kapit bisig lang ka vibes. Nahal, magpapaalam na po ako. Pero kung nag-enjoy ka sa tugtugan, nag-enjoy ka sa kwentuhan, kapit bisig lang dahil andito na si DJ Nice sa kanyang programa. Isn't it nice? Hey guys, na-appreciate ko lahat ng inyong mga panadalang mensahe. Napag-usapan po natin ngayon ng flood control, no? Paano nga ba tayo gagawa ng isa pang master plan ng infrastructure project? Kung ang huling infrastructure project na sana tutugon sa nararanasan nating baha ngayon sa iba't ibang lugar dito sa Central Luzon, pinakinabangan lang ng iilan. Well, good morning, DJ Nice.
4: Good morning.
2: How was the travel?
4: Bottleneck Santo Cristo flyover.
2: Ayan, sa mga dadaan po diyan sa ito yung intersection ng Angeles San Fernando Pandan, tama ba?
4: Lalo na gusto kong umiwas sa NLEX ngayon, 'di ba? Gusto natin umiwas sa NLEX ngayon.
2: Oh, sa San Simon, oh, sa bandang San Simon kasi baha, oh.
4: Kahit hindi man ma San Simon kasi it's a whole strip, eh, 'di ba?
2: Oo. Talagang mararamdaman mo yung traffic, oh,
4: na bibigyan. 12 hours pa lang yung iba, ha?
2: Yeah, I've experienced
4: Kala
2: that.
4: Kala ko 7 hours.
2: When I was
4: yung pinakamahaba. Carmageddon. Literal na Carmageddon.
2: Nakalimutan ko kung anong taon yun, pero ang bagyong nagpa-stranded sa amin dyan ay ang bagyong Ondoy na sumalanta sa Metro Manila. 12 hours din. Kaya meron tayong ka-vibes na nagsabi na nangyari na to dati, DJ Benjamin, eh. Bakit band-aid solution pa rin tayo? Bakit hindi pa na pin-row active? Ang sagot ko naman, yung flood control master plan, proactive naman sana yan, eh, di ba? Yun sana yung proactive infrastructure project na tutugon sa mga problemang nararanasan natin sa baha. But sa panahon ngayon, this is my own opinion, ka-vibes, ha? My own opinion is the Philippine needs infrastructure project na flood control. Kailangan natin yan. Ang tanong, paano tayo gagawa ng mga infrastructure project sa flood control kung yung huling master plan hindi gumana at pinakinabangan lang ng iilan? Any thoughts about this, DJ Nice?
4: Exactly. Kaya kahapon, napaka-hot and spicy din nung topic ni DJ Amir, no? Kasi sawa na sila. Sawa na tayo kay Nice. Gusto natin kay Spice, no? Kay DJ Amir. Ika nga kahapon, dahil nakikinig ako, baliwala ang master plan kung may mga nakaupo pa rin mastermind. Diba? Mm-hmm. So how can we safeguard yung next budget natin? Kasi i-double charge tayo, di ba? Yung ninakaw.
2: Mm-hmm.
4: Tapos kukuha sila uli para mapagawa uli.
2: Mm-hmm.
4: So, narinig.

0: What do you mean na
1: hindi ang sentiment ng mga tao ngayon? Wala tayong tiwala.
0: What do you mean na hindi pina-priority? Hindi siya.
1: Hindi siya.
0: Hindi, what do you mean?
1: Noon pa yan ano eh. Hmm. 'Di ba? Parang hindi siya ginawang priority.
0: Mhm.
1: Wala, hinuhuli siya ngayon.
0: Baka siyempre gusto
1: hindi siya umuusad. Bakit?
0: Baka siyempre gusto pa nilang kumita ng konti. Gusto
1: dapat ibalik muna nila yung trust. Kasi mahirap yung nanakawin uli eh.
0: And trust will be achieved through transparency. Napakaganda ng topic ni DJ Nice. Kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, oh, tutuloy-tuloy mo na ito, no, DJ Nice. Oh.
1: Pero may nice din naman. Kasi nice pa rin yung pangalan natin.
0: Oh, yan. Abangan nyo yung spice and nice sa programa ni DJ Nice na... Isn't it nice?
1: Oh.
0: Papaalam muna ako, kabayas. Maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng kanilang mga mensahe. Appreciated po natin yan. Thank you very much for being interactive. Ngayong Burmans na, nakumakatok na si si Tito Jose Marichan. Patuloy pa rin na malalakas na pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Paalala ito na hindi pa tapos ang panahon ng matinding pag-ulan. Kaya mahalagang manatiling handa, mapagmatsyag at syempre updated sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad. Sa lahat na nakakaranas ng malakas na ulan at pagbaha, mangyaring mag-ingat po tayo, umiwas po tayo sa mga lugar na delikado. Pag nakita nating mataas na ang tubig, huwag na po nating ipilit, di ba? Dahil unahin po natin ang kaligtasan po natin at ang kaligtasan po ng ating pamilya. Your boy DJ Benjamin, I'll say goodbye for now. I'll see you on the next one. I'll see you tomorrow. Same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station, dito po yan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.1, your good vibes. At na-miss nyo si Jose Marichan. Ito po ang kanyang awiting, Christmas in Our Hearts.

0: Tuesday ka vibes, eh, tayo ay maki-S muna, no? Doon muna tayo sa S muna pala. Anong S ang gusto mong mamanifest ngayong September? Yan. Baka mga ibang S na hindi masyadong priority. Dahil marami, baka gusto salapi, di ba? Pero anhin mo yung salapi kung hindi ka safe and sound. So yun na muna. Doon muna tayo sa I'm hoping everybody's safe and sound right now. Marami pa rin ang nananawagan ng rescue. Salamat at kahit papano, may free data siguro. No? Sana naman may free data ka kung nananawagan, no? Mga nagpo-post pa rin ng for rescue. Ayan. I-share na lang po natin yan at sana'y makarating sa mga kinauukula ng sila'y ma-rescue naman. Kasi hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon. Tinitingnan ko nga kung ano yung accurate eh, ng mga elevation. Kasi meron mga elevation yan eh. Dahil dito sa Angeles City, di ba, hindi masyadong ramdam. Pero dahil medyo grabe ang nangyari, no? Marami ang tingin nila ito na ang pinakamatinding pagbaha sa Pampanga. Tayo ang pinaka-affected sa Central Luzon, no? Pero if we're gonna do our research, o correct me if I'm wrong, ha? Lalo na sa mga baby boomers natin. Hindi pa itong matituring or maituturing na pinakamalalang baha sa kabuuang kasaysayan ng lalawigan ng Pampanga. Ngunit isa ito sa pinakamalawak at pinakamatinding pagbaha na naranasan sa Pampanga sa mga nakalipas na taon. So malawak na apekto, umabot sa 17 sa 19 na bayan at lungsod sa Pampanga ang nalubog sa tubig dahil sa walang patid na ulang hatid ng habagat. Yung mga hindi binabaha, yung mga usually hindi tayo sanay na binabaha, ay binaha. So, naapektuhan din maging ang mga lugar na hindi madalas bahain ng matindi. Tulad no sa amin sa San Fernando, parang years na eh, nung huli. No? Kaya tayo mag-fit check din. Mag-fit check din tayo, no? Kung ano yung outfit natin, ganun. O, share ako outfit natin. Sa pag, ano? Sa paglusob-lusob. Maya-maya. Angeles City, Porac at Florida Blanca ay naramdaman din. So, kung titingnan mo yung elevation ng ano, nasa bandang taas yung mga Angeles, Porac, Florida Blanca, Mabalacat, diba? Pero, naramdaman nila nitong mga nakaraan na araw. Ano ang nangyari? Bakit na-exacerbate? Ba talaga exacerbate? Baka ma-nosebleed ka siya. Bakit lalong napalala ang matinding sitwasyon? Pagbabaw ng mga ilog, nasirang dikes. Uy, panoorin niyo yung replay nung sa field reporter namin. Grabe. Grabe ka, Grace Miranda. Check niyo yun, nasa page namin yun. 2 million views na yata. Grabe ka katapang, Ana Grace Miranda. Nakipagsapalaran sila. At ating buong production team natin, no, nakipagsapalaran sila dyan sa rumaragasang abakan. River dito sa Angeles City. O baka gusto nyo yung panoorin ulit, ha? Kasi sobrang on the spot yun, ah. Walang prepare yun. Kasi pag nangyari na, you have to be like on the spot, on the dot, diba? May mga nasira tayong dike tulad ng Menalin Tail Dike, mataas na dagat, yung high tide. Naku. Ayaw na ang aking tito na ngayon nandito pa rin sa San Fernando. Dahil talagang matindi rin sa Masantol. Siyempre, siya yung tigamang kabebe nga pala. At ang pagiging catch base na lalawigan mula sa mga karating bundok. Pero, a quick time check of vibes.
1: It's 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: So on a Tuesday, mark yourself safe today. Love to know ang inyong sitwasyon. Ikaw ba'y affected or hindi? Directly affected or hindi? Ramdam ba ito? Naramdaman ba ito or hindi? At kung hindi, ramdam mo na ba si Jose Marichan? Ako naman yung nagpapasalamat na plinina yan ni DJ Benjamin. Dahil hindi pa natin ramdam. Ako personal, hindi pa talaga. Lalo na yung mga yun ay busy pang naglilinis o hindi pa sila makapaglinis dahil baha pa rin sa kanika nilang mga tahanan. Siya nga pala, according sa ating research, kung kasaysayan na pag-uusapan ng 1972 Central Luzon floods at ang mga pagbaha noong 1991 kasunod ng pagputok ng Bulkan Pinatubo at pag-aagos ng lahar pa rin ang ituturing na pinakamalala at pinakamapinsala dito sa Pampanga. So yan din yung mga pinapost ng ating mga baby boomers. Hindi naman kasi hiwala yung FB natin, di ba? So makikita natin yan, yung pinapost din ng ating mga baby boomers. Siyempre, maraming salamat sa ating mga modern day heroes, especially sa ating mga rescuers na buwis buhay at walang sawang. Nagre-rescue pa rin hanggang sa ngayon ng ating mga ka-vibe sa iba't ibang lalawigan ng Pampanga, Bulacan, sangkaman sa Central Luzon. Kasi this time around, no, parang Pampanga ang pinaka-affected. Itong hulo. At naglabas ng babala, ang DOH at Provincial Health Office kaugnay sa banta ng leptospirosis dahil nga marami sa ating mga kababayan or ka-vibes na lubog pa rin hanggang ngayon. And to keep your spirits high, ito gusto ko silang makausap uli, no? Kasi talagang laban kung laban. Hindi madaling magkaroon ng small business, no? Or small or medium business dito sa Pilipinas. Naway, makausap natin sila uli kasi napaka-positibo. Positibo nila, nakaka-good vibes. Pero for now, pwede tayo umorder. I-check natin, no, kung anong branch ang bukas ng Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. I-search mo lang yan. Pwede ka mag-search sa Facebook and they'll be open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And we're high. Kahit man high tayo sa baba, ay sa baba, sa baha, eh high din tayo sa good vibes. Umaapaw na good vibes dito sa GV 99.1. She's black, flashing blue.

0: sa mga addict, addicted sa GV99.1, your good vibes. Magandang hapon sa inyo. Baka nanibago kayo doon sa playlist ko. So, ba't ang aga ni DJ Rod? Or actually, hindi na nga masyadong ban-ban din si DJ Rod kasi siya ay parang aming mixed DJ din dito. Parang tagal na natin siya hindi nakasama, pero at least we have DJ Clark to save the day. Kung sakaling may hindi man nakakapasok dun sa 6 to 9 p.m. natin every day. Trending Tuesday, hindi na siya ganun ka-trending, pero I wanna talk about this. Kasi kahit ultimo si DJ Amir, ah, nakita ko nag-post na siya. Siya raw ang tagapagmana ng Moretti family. Saan ang galing yung Moretti na yan? Diba? Kasi I was telling you ka-vibes, parang gusto ko talaga tanggalin yung reels. Pero there's no way to do it. Kasi kahit hindi nila aminin, kahit hindi aminin no, ni Facebook na may tendency tayong tumagal dyan at magbabad dyan, nagbayad siya ng $18 billion. So there's something behind that. Ayaw niya aminin, ha? Ayaw niya aminin na may something na harmful. And while we're on the subject of Facebook, no, I might as well check out our Facebook page. GV99.1. We are also on X, Instagram, and YouTube. Para mas mabilis, search nyo lang, i-type nyo na lang, GV99.1. Pwede kayo mag-DM dyan. At kung sakaling may gusto kayong i-share anonymously, or kahit you can send over your name. O diba, saan galing yung Moretti mo? For once, tuned in si DJ Amir, no? Baka nasa sasakyan sila. Lagi kasing nasa field na sina DJ Amir. Marami din silang mga outreach activities ngayon. Bukod sa ating mga rescuers, eh, saludo tayo sa mga nagmo-mobilize ng mga outreach programs. No, kami, we try to take part na lang sa aming church kung hindi man physically, diba? Or kung meron man kaibigan nyo, colleague nyo na nagmo-mobilize sila, nag-i-initiate sila ng outreach program since tayo nga yung worst hit sa Central Luzon nitong recent na habagat. Marami tayong pwedeng, kung sakali, no? Or kung kayo mismo ang nangangailangan, marami tayong pwedeng hingian ng tulong. 0967-069-5768, 0908-516-4466. Yan yung ating phone lines kung hindi nyo pa nasa-save yan. So ikaw, baka may ma-share ka, paano mo babawasan ang pagbababad sa Facebook? Facebook pa rin ang pangunahing pinagmumula ng balita ng karamihan ng mga Pilipino ngayon. This is according to a digital news report, Reuters Institute for the Study of Journalism. Bakit? Kasi minuto pa lang, di ba? Pwede nang i-post dyan yung balita. And while it's happening live, tulad nung aming, ba? Meron na kayong paano, ha? Meron na silang nickname sa aming sikat na reporter. Oh, yung aming abakan vibes. Sobra kasing impromptu nun. No preparation whatsoever. That was so on the spot. And I think, no, sobrang tapang. No, ni Anna Grace. No? Dyan. So, kung gusto nyo lang din i-check. Yun nga lang, ang inaalala dyan, meron tayong issue ng pag-iingat. Siyempre, lagana pa mga fake news, mga disinformation, which is why I always take you back to the morning roundup. Kanina wala si DJ KG Boy. Happy, happy birthday po kay AirPods! Uy, ba't naki AirPods? Parang sarap kasi makikain sa kanila. Diba? Sarap lagi ng pagkain. So, kanina si Anna Grace tsaka si DJ Kakay muna yung nagbalita for the morning roundup. Nakita ko lang. So, yon, need natin maging wary din sa disinformation, fake news, lalo na pag malapit yung election. Marami ang mga troll farms dyan, magsa-spread sila ng kanilang propaganda. Kaya yan, we always take you back dun sa ating news program dito sa GV 99.1. Nang sa ganon, yan ay verified. At hindi kumikiling sa isang political party, ganon. Objective, diba? Eh so kung ganyan na nga, eh balita, nagkakonsume kang balita, tapos may trabaho ka pa. Tapos nagpupuyat ka pa. Maka nanuta mo kanta, diba? Baka noon pinupupuyatan mo yung Korean novela sa TV o tapos meron na mga reels ngayon itong ang inaalala din ng iba, it's sort of like it's becoming so, there's soft porn already eh. That's on our visual news feeds, 'di ba? And these AI dramas na pag-clinic mo, minsan magandang story eh. 'Di ba? Talaga. Minsan mapapatapos mo ang ganda na story. Yung ganon? Oh. Diba? So how do you deal with that? How do you limit no yung digital time mo? Nang sa ganun ikaw ay productive. Diba? Sana all DJ Benjamin. Diba? Hindi nag-Facebook. So how do you do that? At kung ikaw ay puyat, makananuta mo kanta. Kaya, makiramdam ka pa sis. Para ka rin super mama, busy working woman na todo kayod, todo puyat. Ah, kalupa ko, pota, papansinan mo na naman na mabilis kang mingal, paggalat, mangay na. Aliya, basta-basta ordinaryong multivitamins yung sagot ken, pota, iron deficiency, anemia na yan. E mo paboreng mitaw lika, kareng peka masanting a moments keng bie, pilian me ang Hemerate FA uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex, asakto keng dayang Pinoy, at sa saw, bang mi balik ing kekang sikan, at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, inke kayong full potential at pati inke kayong best self aldo-aldo. Mag-Hemerate FA na, ang blood vitamin na sa sawup, makaiwas, keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab, quality yan. Iron plus pyridoxine, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Missed it, no? On a trending Tuesday, ayaw niya umamin, pero $18 billion lang naman ang binayad niya. Nagkasundo ang Meta. Ito yung recent na sinettle na napakalaki, no? Pinakamalaking recent na sinettle ng isang social media application. And a quick time check, ka vibes?
1: 1:20 p.m.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: So, nagbayad siya ng $18 billion, ka-vibes. That's higit kumulang 1 trilyong piso. Landmark legal settlement sa US ito. Inakusahan ng mahigit kumulang 47 na states sa US ang Meta na sadyang idinisenyo ang Facebook at Instagram gamit ang mga tampok na tulad ng endless scrolling algorithms na nakaka-addict sa mga bata at teenagers. O kung nakaka-addict sa mga bata at teenagers, sa kanila lang ba nakaka-addict? Siyempre, the algorithm is designed na kaya nga, di ba, on a Tuesday, already asked you, ano yung mas gusto niya yung dati na social media siya or interest media? Ako kasi, mas pansin ko, mas matagal na ako ngayon, no? Kasi nga, News eh. Tapos biglang sumali yung Moretti ni... yung Moretti ni DJ Amir. Yung reels kasi nakakainis, hindi talaga siya may off. Diba? So, share naman kayo ka vibes how you limit no your screen time even if you want to be updated with the news, with the latest of what's happening. Kasi may ibang lilitaw eh. It's designed that way. Apparently, it's designed that way. Na magbababad ka dyan ng matagal. Okay. And later on, we'll be sharing a weather update. Kahit papano, eh, nagka-break tayo sa heavy rainfall warning dito sa Pampanga. O ngayon na nga, dahil kanina pa ito. I'm About an hour ago, si Pilandok, no? Ang ating tropical storm has intensified into a tropical storm. Sa east extreme northern Luzon. Wala namang tropical cyclone na wind signal ito. Light to moderate with occasional heavy rains over Bulacan, parts of Cavite, Rizal, Batangas and Metro Manila, and light to moderate rains affecting Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales. Tayo nagpapasalamat naman na hindi tayo or wala tayong heavy rainfall warning sa ngayon. Nagka-break naman tayo dyan. Pero kayo, ka-vibes, kamusta kayo nitong mga nakaraang araw? Kayo ba'y directly affected? O mag-outfit check na rin tayo. It's been like how many decades na yata since ako'y napasabak din sa almost hanggang ano siguro. Wait, hindi naman waist. No? Umabot ako hanggang hips. Yan. Umabot tayo hanggang hips. So parang nag-iisip na ako bumili na ng jumper. Di ba usap na ng jumper? So mag-share na rin kayo ng inyong pa-outfit check. And syempre, bukod sa climate crisis and yung ating sarili ding responsibilidad sa pag-segregate at tamang pag-dispose, no, ng ating waste, napag-usapan din yung ating mga choices. Choices sa mga leadership positions natin, no? Yung governance ba, ika nga. So, ayan. Tingin mo ba ay on a Tuesday na CHOOSE day, ina-assess mo ba uli yung mga nakaraan mong choices, no? Kasi di ba mahirap, we don't have a lot of options, no? Kasi nga dito sa Pilipinas, minsan pinag-usapan natin, lahat naman sila ganun eh. So, dito na lang sa maraming ginagawa. So you can share your thoughts on that as well. And hopefully, yun nga, meron tayong mga options. Siguro yung formula ko na lang kung sa susunod. Kasi ina-analyze ko rin yung sarili ko eh. Sabi ko nga sa inyo, sino bang maboto ko? Political dynasty na maraming ginagawa o parang yung itong isa lang? Isa lang yung other choice na parang may nakaisang term na hindi nag-perform. Ganon. Diba? Pero this time, probably the next time, without any color or alliance whatsoever, siguro yung magiging formula ko, what if we try naman yung walang bahid, walang any bahid of corruption or any bahid ng corruption issue. No color. Yan. So ano kaya ang magiging mga options natin kung sakali sa susunod? Yan. So here's a Pitbull with options on GV 99.1, your good vibes.
1: Steven Marley, let them know what time it is.
3: We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right I'm your man. This night going too good.

0: goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Magandang araw sa inyo mga ka-vibes. Sabi ng iba, pagdating sa gamot, basta nabigyan na ng certification, okay na yon. Tama naman na dapat certified. Pero alam nyo ba, marami pang paraan para masigurong quality talaga ang produkto? Parang sa paghahanap lang ng asawa, di pwedeng pasado lang sa iisa. May standards tayo. Kailangan pasado sa nanay, tatay, best friend, ate, kuya, tito, tita mo, bago sabihin na siya na yung the one. Ganun din dapat sa gamot. Sa Unilab, may certification na, pero marami pang ginagawa na test para siguradong tama ang sukat, dami at epekto ng bawat gamot. At para consistent ang quality, dumadaan pa ito sa tatlong rounds ng process validation. Ibig sabihin, tatlong beses na bine-verify kung consistent ang paggawa ng gamot. Kung isa sa tatlong beses hindi pumasa, uulit ang proseso. Talagang hindi pwede ang pwede na. Kaya tandaan, huwag makontento sa kung ano-anong gamot kasi di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
3: All the hits are back with Ariana Grande. Ed Sheeran. Bad habits lead to late nights and then alone conversations with Justin Bieber. I told you that I never would. I told you I'd change even when Taylor Swift. On your number one good vibe station, GV99.1. This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: wishes. You're tuned into your number one good vibe station, GV 99.1. It's me. Kasama niyo pa rin si DJ Nice. Ang DJ niyo Nice na Nice, pero lagi may pabaon na spice for Isn't It Nice? Everybody agree. Your radio anti-hero for this afternoon. And on a Tuesday, kamustahin natin yung hero na binoto mo. Yan. Hero pa rin ba or anti-hero na? Yan. Honestly, ako talaga ina-assess ko yung mga choices ko dahil napakahirap, diba? Example ko, no, yung mga predicaments natin, no? Example ko na lang based on my own experience. Sabaw, ay boboto ka, no? Ito na, parang liwanag sa dilim. Wala, parang walang bahid ng corruption to, eh. Wala siyang issue. O, pero yung kaalyado niya, ano? Yung kaalyado niya, nalilink sa ganito. No, parang ang hirap, di ba? Hindi naman kailangan kasi yung buong party straight mo, eh. Kailangan ba straight mo? Basta, ano, kahit ako, ina-analyze ko pa, no, yung aking pagboto at yung mga choices natin. So we can make better choices in the future. So on a Tuesday, dami natin gustong pag-usapan. Manalilito na kayo. Proactive or reactive? Diba? Kadalasan reactive. Si DJ Nice, reactive. Marami sa atin yung mahilig sa cramming, diba? Yung last minute. Sino sa inyo yung mahilig mag-prepare? Diba? Tingin nyo if we had more preparation, kung mas ugaliin natin yung preparing. If you fail to prepare, ano yun? If you fail to plan, you plan to fail. Parang ganun eh. And another quick time check of Vibes Del Merienda time na
1: 2 PM.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: A glimmer of hope and light in the darkness. I have this thing where I get old. Pwede tayong manalo ng 100,000 pesos in cash. Makakapag-merienda ka pa. And a lot of consolation prizes. Ito yung laban kung laban lang. Pero kailangan mag-take out ka. No? Physically, so you can get your stamp. You're collecting stamps and get a raffle to win those prizes. How can you win that 100K? Tsaka yung mga consolation prizes na yan, i-follow nyo yung Delish Cheese Dough Pizza sa Facebook para sa full mechanics. You got tired of my scheming. It's me. Ka-vibes and most especially ka-balen, na-feel nyo ba na we deserve better? And that we can do better? And that our leaders can do better? Diba? Madali naman kasing sabihin na bahain naman kasi yung Pampanga, sanay na kami. Ganun na lang ba tayo lagi? Sanay na tayo? O for once, gawin na nating sawa na tayo? Kasi, o sabihin na nating bahain. Pero may mga lungsod kasi na nagiging proactive na. Diba? Ang mga examples natin, Marikina, BGC, dahil lumalala na rin climate crisis, diba? Yung Makati yata, may times na meron na rin dun eh, no? Ang mga lugar na ito, likas din naman bahain. Tulad ng Marikina na may catchment basin ng Sierra Madre o ang ilang mabababang bahagi ng Makati. O kaya ipinalilibutan ng mga river basin. Kasi dapat pagplanuhan na siya, di ba? Kung kaya naman, ipag-prepare na kung may magagawa na prior to that, hindi yung pag-andyan na ayuda or kung ano man, sandbagging. Tingnan natin kung ano yung mga ginawa kaya ng iba na proactively, even before na bahain, even before na bumagyo, para maiwasan na yung mga mamamayan nila ay magdusa kapag dumating na yung kalamidad. So for Marikina, for example, they have an early warning system and disaster.

preparedness, 3-alarm warning system. They have a community-based evacuation. Kumbaga, sanay na mga residente dyan at barangay, mabilisan yung kanilang paglikas. Dredging at river revetment. Regular ang pagpapalalim ng ilog at pagpapatibay ng mga dike upang mapabagal ang pag-apaw ng tubig. So kahit tag-init pa lang, ginagawa na nila yung mga ito. And then itong BGC, they have their storm water engineering. They have a massive underground detention tank. Controlled drainage release and a proactive urban design. So parang, di ba, parang yun din natin, kulang natin yung urban planning. Kaya nga, yung mga bumabaha daw sa Manila, sabi ng ibang mga eksperto, mga daluyan kasi yun ng tubig. Tinapalan ng mga daan. Yan. So maybe... That's what we can request, no? Our leaders to do, to be more proactive. Habang wala pa, how can we prevent it? And for Makati naman, they have interconnected pumping stations, drainage resizing, command and control centers. Just beside these as examples, no, ka-vibes? Okay, kanina may tumatawag. Gusto yata niya mag-share ng kanyang sitwasyon, kanyang situationer. Ikaw ba affected? Tuesday, affected? Hindi. Hindi ko masyado ramdam eh. Ganon. Pero ngayon, naramdaman ko na after how many years? So, yung tumatawag kanina, pwede na ngayon, 0967-069-5768, 0908-516-4466. Pero kung nakatulog na siya, pwede rin namang mag-text, no? Na iyong mga karanasan ngayon, kung nasan ka man ngayon, no? Kamusta ang sitwasyon mo? Shoutouts kay 6582. Ayun. Oh, yung aming sikat na reporter, meron na palang pangalan sa ating ka-vibes, Abakan Vibes. Shoutouts daw sa ating Abakan Vibes na parang maraming na good vibes talaga sa kanya. Kung nakikurious kayo, nandun yung video natin, yung mga videos natin na kinover natin live na live, yung rumaragas ang Abakan River. Nanay Pines is also here. Good afternoon, DJ Nice, and keep safe. Shout out to all the Javinians. Please play the song Please, Please, Please by Sabrina Carpenter. Thank you and God bless from Nanay Pines. 3916, shout outs po mga DJ. Shout outs din sa mga nagbigay ng tilapia sa amin. Hindi naman politika itong si John, no? Pero John na lang. Oh. Hi kay Jomar, Jomarie, at Patpat ng Bacolor. Kamusta kayo dyan sa Bacolor? At yung mga tiga-Lubao, yung mga ka-vibes natin from Lubao, kamusta kayo dyan? Ang kanya song request ay Jopay. Uy, gusto nyo OPM rakarakan uli, ha? Singit natin yan maya-maya. Mula kay Kalikot from Bacolor, Pampanga. Kamusta yung sitwasyon niyo dyan, Kalikot, no? Sa Bacolor. Let us know. At sa ating Facebook page, pwede rin po kayong mag-message, no? Ang masasabi ni Beth, hihinto siya sa FB pag wala ng data, wifi, or current. Diba, putulin kaya natin yung wifi sa bahay? Para mag-bonding-bonding na sa bahay. Kasi for Trending Tuesday, di ba, recently, nagbayad ng 1 trilyong piso lang naman si Mark Zuckerberg. Hindi niya inaamin, pero talagang may nagsuna sa kanya sa US, 47 states yan, na ang Facebook nakaka-addict at harmful sa mga kabataan. So may mga safeguards na siyang lalagay, like parang malilimit na yata sa mga kabataan doon ng 2 hours per day na lang.
Eh tayo mga matatanda, dapat ikadena din ang Facebook. O sa pinkadena. Baka kailangan din i-limit yan. No. Lagyan na rin tayong safeguards dito sa Pilipinas. Usapin na rin yung pagbaba ng Facebook sa 16 and below na ginawa na ng ibang mga bansa. Mga social media, that is. Pero recently kasi si Meta ang napag-initan talaga na nagbayad siya ng ganong kalaki. Diba? Kahit hindi niya aminin na harmful yan eh. Ba't ka magbabayad ng ganong kalaki kung wala? Kung hindi ganon talaga ang ginagawa ng algorithm mo. Huh? Dahil nag-invest ka dyan ng bilyon na sa AI para yung mga tao, eh lalo mong patagalin pa sa platform mo. Sa panahon ngayon, need maging busy both hands sa gawaing bahay. Writing or reading, e balik natin yung writing na manual at reading. I heard there was a country na ginawa yun eh. Yung ibabalik na talaga yung magsulat ka manual. Alisin mo na yung tablets, yung mga, ano na yan, magsulat din tayong manual at magbasa uli ng mga libro instead of scrolling. Kailangan talaga ng strong willpower and discipline. Lalo na yung AI ngayon, no, diba? Napakabilis na minutes lang dahil may siguro mga segundo lang may access na siya sa thousands of computers. So, segundo lang yung inform na hinahanap mo, andyan na. So, ang masasabi din ni Beth, no, keep dry everyone, especially sa mga nakasama ko sa seminars. Sa Zambales, Tarlac, Pampanga, at Nueva Ecija, sa lahat ng ating mga ka-vibes. And to my hubby na si Michael, hashtag road to 28. Uy, malapit ng kanilang anniversary. Sadly, majority sa ating mga leaders, sabi niya, ay reactive. Outnumbered talaga yung proactive. Sobrang bilang na bilang lang. And aminado naman ako, parang ewan ko, mas common sa atin yun eh, yung cramming. Diba? Pag andyan na, tapalan na lang natin. Plus, syempre, kapag eleksyon, money talks na, ayaw nang mag-isip. Kumbaga, in-AI na lang daw din natin yung mga sa eleksyon. And for Bian Carlos, babad siya sa Facebook ngayon kasi kahit yung mga LGUs natin, dyan kasi yung mga real-time updates nila eh. Diba? Eh dahil sa Mexico, Lagundi, apektado din. Gusto niya updated siya. Kami rin kasi, dahil sa Facebook ko lang makikita kung baha pa rin dun sa place of business namin. Dahil dun kami nakipagsapalara na ilang taon na hindi naman umaabot ng ganun, yung tubig. Kaya tayo yung napabotas na hindi naman branded, no? Kasi medyo may mga na-call out, no, sa ating mga leaders, mga public figures natin. Si Pia Words back, na-call out din, di naman politiko, di ba? Yung magpo-post siya ng luxury items. Paano nga ba dapat umasta kapag ganyan na sakuna? No? And yung mga na-single out man natin na public figures, eh, single out nyo, isali nyo na yung iba kasi marami naman talaga yung ganyan, di ba? Yung branded talaga yung mga, baka gusto nyo, isali nyo na yung mga anak nila. Diba, no? Di ba noon ang inat na usapin na yon? Oo, yung mga kanilang mga dining bill at mga luxury bags, dining bill na six figures.

Ayan. So, ang masasabi rin ni Bien, kasi sabi nga ni Gov, kasi nga ito, malawakan talaga, no? Hindi rin na kinakaya ng ating provincial and government and LGs natin, para medyo hirap din. They need the help of private individuals if we can also support. And tayo mismo, kanya-kanya, sa pamilya natin, sinasalba natin yung sarili natin. Yan yung sabi ni Bien. No? Magkaplano din tayong pamilya and hopefully, pati po yung government natin, even while it's hot, wala pa yung sakuna ay magkaplano din. And for Mikhail, DJ Nice, ayan, sabi niya, buti hindi kayo nag-FB live. Mag-FB live ako kapag may katsikahan ako. Diba? Kasi I want it to be extra special. Diba? Kasi if I'm just gonna do it every day, it won't be special anymore. Parang I want it to be extra special kapag may kausap ako. You know, I wanna put a premium there. Pero bala ko talaga yung itry yung TikTok live. Pero kasi I feel like I can do other things in between songs na related din naman sa radyo, no? You know, it's like he can do marketing and stuff while the songs are playing, ganon. So, kaya hindi ko pa siya nagagawa. Yan. Kapan daw kasi nanonood sila kay DJ Amir. So, yun na nga. Shoutouts to you, Mikhail, and thank you for sharing. At ngayon na medyo sumilip na yung araw, eh naway lahat nakapaglaba na, napaliguan na yung mga aso, at ikaw mismo ay naligo na rin. Kahit umuulan or hindi, dapat naman araw-araw yan. No? Pero yung mga aso pa minsan, pag ayaw natin sila lamigin, yung mga fur babies, ayan, nakaligo na ba lahat? Nakapaglaba na ba lahat? Basta ang alam ko si DJ Klee ay hindi pa rin tapos magtupi. So here's Kalani with Folded on your number one Good Vibes station. This is GV 99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's a Melee Friends.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuhos sa tita nanay time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space. Mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
16: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kami United Home First Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

isa naman po ang inyong bahay na pinasok ng baha. Wala po ba kayong natanggap? May natanggap ba nga ayuda?

kanya-kanya na nga lang daw. Kanya-kanyang dasal. Pero sabi sa isang comment, diba nag-viral yung isa, sabi niya, pag kanya-kanya na lang. Sabi sa isang comment,

Kamusta naman po? O medyo mahirap ang ating kalagayan ngayon dito sa Pampanga. At yung iba dyan, walang good evening. Walang good sa evening nila. Kailangan natin magtuloy-tuloy eh. Tayo lang din ang tutulong sa atin eh. Kaya nga kanya-kanya na lang. Kaya ito, mag-isa na naman ako. Kanya-kanya ulit. Kaya naman kung meron po kayo mga song request, greetings, or any shoutout. Para sa ating gobyerno, pwede ko babasahin yan. Sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. Mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1.

kung na-stuck pa rin po kayo sa traffic ngayon sa may sa NLEX, kung kayo po ay nakikinig, kaya ako muna inyong magiging background ngayong gabi. Pag-usapan natin kung ano ba ang ginagawa ninyo sa expressway ngayon na sobrang traffic, dahil po yan pa rin yan sa bahat ng San Simon. Kumusta naman ang daloy ng traffic ko dyan sa NLEX? Ganun pa rin ba? Umuusad pa rin ba? O sadyang na-stuck na naman kayo ng 6 hours? Ng 3 hours? Kasi meron na ako nababalitaan. Nagsaing na dun. Bumili na dun sa... Meron kasing, di ba, pag dumadaan ka ng expressway, may mga bahay-bahay sa gilid. Meron na din po nagtitinda doon. At sana hindi po kayo maubusan ng gasolina, no? Tingtiis, ting pasensya. Tayo na lang po muna ang magpasensya sa ating gobyerno, no? Wala na doon tayo magagawa eh. Alam nyo mga makabay, sumilip din ako dito sa may Abacan River. Kailangan na din po yung madredge. Kasi sobrang babaw na ng Abacan River. Sana madredge agad yan, no? Kung sakasakali man na meron pang dumating na ulan o bagyo. At is ready po ang angil eh. Sana madredge agad yan kasi sobrang

galing kay 3345. Good evening DJ Clark, pa-request ng sana ngayon Pasko. Ngayon Pasko galing kay Ma'am Milagro Soriano Paho. Ay sana ay magbago po ang ating gobyerno. Ayan, sana ngayon Pasko may may konkreto ng plano about sa flood. Sa flood control. Ay sana meron kayong plano talaga na may impounding area na ang tubig. Tapos doon muna i-imbak after ng sakot ay ng bagyo, doon na i-release lahat ng konti-konti para hindi tayo binabasa sa Pampanga. At sabi daw dito ayon sa akin na panood, Pampanga ang dinadaanan talaga from taas pababa. Kasi kami ang Pampanga ang pinakamalapit sa Manila. So lahat po ng bagsak ng tubig from Aurora, Zambales, babagsak po talaga lahat yan sa Pampanga. Bakit hindi po natin napag-aralan yan noon pa? Bakit ngayon yun lang yan, diba? Meron din ako napanood para may ginagawa na rin din sa Candaba. Gagawing papalawakin. Ewan ko, may tumutol. Ngayon, naranasan natin yung baha. Grabe, no? Yung sa Santo Tomas, 3 linggo, 4 linggo na po silang walang... 4 linggo na po ang baha sa kanila. Meron po ako kakilala, kaibigan sa Santo Tomas. Saka sa Minalin. Hanggang ngayon po, baha pa rin. Hanggang...

magiging lesson ng ating government na ayusin na talaga ang flood control. Wag puro plano, gawa-gawa din. Maglaan ng budget, kasi laki ng budget na every year, laki-laki ng budget, di ba? Pero walang nagagawa. Kaya kayo mga kapis, dasal na lang po. Sa dasal na lang tayo kakapit. Sa mga ayuda kasi, mamaya kapag Pasko, binigyan kayo ng isang politiko. 2, 3,

0: Boto na alam nyo naman na dynasty na lang. Sumubok tayo po ng bago. Titingnan natin kung magiging effective ba yung uupo na bago. Nasa mga Gen Z ang kamay. Nasa mga Gen Z ang... Ewan ko kung mas malaki ba ang population ngayon sa botohan ng Gen Z o doon pa rin tayo sa mga millennials o doon pa rin sa mga matatanda. Titingnan nga natin yan. Ano ba ang ilang percentage ba ang indicator ng Gen Z pagdating sa botohan? Kasi parang ang Gen Z na lang din ang nakakaintindi. Sina lang din ang... tumitindig, ang dami kong nakikita talaga na pose eh. Okay, dapat din na ganito. Alay nyo, Gen Z ang ang may look-look natin, no? Pero hindi po. Anyway, mga kabay, ulitin ko lang din yung ating mga numbers. 0908-516-4466. Pwede rin po kayo mag-message sa ating mga sa mga social media accounts. Galing kay Ma'am Aida Carano. Gandang gabi po, The Energetic Voice. At ako, nakakawala pong wala po yung Facebook nyo sa akin. Pwede po ba pa-add? Kaya pala. Sige, mamahanapin ko rin yung Facebook ko eh. Parang nawala din yung Facebook ko eh. Dahil dyan, it is now 6:23 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At hatid sa inyo ng Biogesics.
1: Sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesics. 1, 2, 3,
0: my baby don't mess around because she loves me so. Mga guys, baka sa inyo po ako hanggang 9 o'clock po yan ng gabi kung kayo ay na-stuck sa traffic. Magsama-sama tayo dito, magkwentuhan tayo hanggang gabi. Hanggang 9 o'clock. Hey, text nyo na yan. Kung ano ba ang nafe-feel ninyo sa traffic dyan sa expressway? Ano nga ba ang ginagawa ninyo? Paano kayo nag-CCR? Paano kung nga na-jingle ka? O tinawag ng kalikasan? Paano yun? 3 hours yun eh. Napaisip din ako kanina eh. Paano nga ba? Ano ginagawa nila ng 3 hours? Paano kung na-jingle? Tinawag ng kalikasan? Ano pa? Paano? Lalo na masakit yung tiyan? Tapos itututok mo pa yung aircon sa'yo? Tapos medyo mahangin-hangin pa? Paano? Wala namang portalet, di ba? Lalakad ka sa pinakamalapit na stopover. Eh kaso, di ba sa Sasimon, wala namang masyado yatang malapit doon. Medyo malayo-layo eh. Lalo na kung nadaanan nyo yung pinakamahabang tulay na hindi pantay. Ano na ba pag dumadaan kami doon? Mahabang tulay sa expressway. Kasi hindi pantay yung tulay kasi kumakabig yung gulong papakanan. Na-experience nyo yun? Kasi lagi yung na-experience pag nadaan ako doon. So why yo? Mas puro butas-butas pa. Eh may budget naman, di ba? Ba'y di may ayos. Eh yung iba, nasasaldak yung mga sasakyan eh. Mas bigla ka nalang magkakardo dalis ay bigla nang tatalon yung sasakyan. Kasi may paangat pala. Nangyari sa amin yun. Oo, yung todo sigaw sila talaga. Kasi di ko naman alam na paakyat pala yun. Bakit di kaya muna pantayin ng konti? Huwag yung biglang taas. Yung dahan-dahan lang lagi ng aspalto. Yung dahan-dahan lang para at least hindi nakakabigla. Dagdag din aksidente yan. May tendency na tumambling yung sasakyan. Tapos yung last biyahe ko sa expressway, ang lalaki po ng butas. Ay naman kasi butas-butas. Alam ko dahil sa truck yan, pero minsan dahil din yan sa ulan. Gaya ngayon, umulan na malakas. Sigurado asahan ninyo ang expressway ngayon. Butas-butas. Kaya hindi mag ano tawag dito, mag-study yung ito ba kaya ng asphaltong ganito ka heavy yung dadaan. Alam ko may mga ganyan eh. Ano na pag-aaralan na ano, para at least di tayo yung nag-ano back job, di ba? Anyway, napahaba na naman ang kwentuhan natin. Let's play the song Forget You by Celio Green. Sakto-sakto, forget na forget na lang natin yung mga nangyari kapag nabigyan na ng ayuda. And once again, my name is DJ Glark. So, programang Good Vibes Connection only here on GV 99.1, your Good Vibes. See you.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a Belly Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ko?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
1: Nasa ibaba.
2: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
6: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
7: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

GV99.1. And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Ayan mga guys, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. 3:07:39 na po ng gabi sa buong Pilipinas.

0: Pilipinas dahil maraming nangyayari sa Pilipinas ay ang pag-usapan natin. Sa panahon ng baha, pag-usapan natin, napapanahon naman eh, sa panahon ng baha, kagaya ngayon. Sino ang mas dapat maging responsible? Ang gobyerno o tayo? Yung mga mamamayan. Ulitin ko ang topic natin for today, sa panahon ng baha. Sino ang mas dapat maging responsible? Ang gobyerno ba? O yung mamamayan, tayo. Pwede nyo po akong i-text or tawagan sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, your good vibe station. Ulitin ko para sa mga kaka-tune in pa lang, my name is DJ Clark. At ang pag-uusapan natin ngayong gabi, kapag may baha, madaling magturo kung sino yung may kasalanan. Gobyerno ba dahil sa sila ang responsable sa flood control, drainage, evacuation at disaster response, o yung mga mamamayan dahil may mga responsibilidad tayong magtapon ng basura kung saan saan. Sumunod sa evacuation orders, pambakiisa sa disaster preparedness effort. Mga vibes, sino nga dapat ang unang sisihin? Tayo ba o yung gobyerno ng Pilipinas? Ito bago natin pag-usapan niyan, basahin ko muna yung mga song request. Ito galing kaya 8478. Hello po, may DJ ba dahil kakabukas ko lang ulit ng radyo ngayon? Yes, may DJ. At galing kay 1128. Good day DJ Clark, pa shoutout sa asawa kong si Kim Prado at sa anak ko na si Athena Lorraine from Daddy Mac Prado. Yeah. Shoutout. Pinapa-shoutout kay ni Daddy Mac Prado sa asawa niya na si Kim Prado. Tsaka sa anak niya na si Athena Lorraine. Happy listening po sa inyong lahat. Galing kaya 7969. Good evening DJ Clark. Paki-play niyo naman po ang Dahil Ikaw by True Faith. Galing niya kay Gretchen na Porak, Pampanga. And another texter from 3016. Hi DJ Clark. Pwede po ba mag-request ng Once in a Lifetime by Freestyle? Salamat po. Ulitin ko ang topic natin for tonight. Sa panahon ng baha, sino ang mas dapat maging responsible? Gobyerno ba o yung mamamayan? Pero bago ang lahat, kailangan muna natin mag-commercial break at ako'y magbabalik maya-maya hanggang 9 o'clock pa naman tayo ng gabi dito. Medyo mahaba-haba pa ang ating oras. Mahaba-haba ba ang ating kwentuhan? Kung sino nga ba ang sisisihin ngayong nararanasan nating baha sa Pampanga or saan man tayong lupa o lugar galing. Kaya sino nga ba ang dapat nating sisihin dyan? And once again, my name is DJ Clark.
1: Hey,
0: sa programang Good Vibes Connection, only here on GB99.1, your good vibes.
1: Hey, good vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GB99.1.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: G-Vivid Coffee. Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your good vibes. You're the coffee
7: that I need. Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
12: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848,
13: 045-598-3000 or 598-3030. Pila, pila.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot,

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat!

are still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Ay, mga kabais, ang topic natin for today, dahil napapanahon, dahil ang Pampanga ay baha pa rin, sila po ang tayo ang pinaka-apektado ng baha. Kaya ano nga ba ang sagot nyo dito? Sa panahon ng baha, sino ang mas dapat maging responsible? O responsable? Ang gobyerno ba o yung mamamayan? Pwede nyo po akong tawagan na text sa 0908-516-4466. Sige, basahin ko muna yung mga text messages. Good evening po, DJ Clark. Para sa akin, parehong may responsibility, DJ. Gobyerno sa flood control. At disaster response naman. Disaster response. Pero tayo rin dapat marunong magtapon ng basura sa tamang lalagyan at sumunod sa gobyerno. Mga abay, sa ulitin ko, ang topic natin for today, sa panahon ng baha, sino ang mas dapat maging responsable? Gobyerno ba o yung mamamayan? Para sa mga na-traffic dyan sa expressway, sa NLEX, good luck. Heavy traffic po. Alam nyo, nakikita ko dito from San Fernando exit hanggang San Simon na exit or San Simon Toll Plaza. Grabe po yung traffic. Wala pong galaw-galaw. Parang yung traffic nasa 10 kilometers yata ito eh. More or less, ha? Grabe mga kabais, kung kayo ay babiyahe papuntang pa-north or pa-south, iwasan nyo muna mag-expressway. May mga old road naman tayo pero hindi ko sure kung baha pa rin doon. Kasi meron naman alternative eh. Mag-old road ka, nakikita ko eh. Pero grabe yung traffic po sa NLEX ngayon. Konting pasensya. Kung kayo po ay babiyahe at dadaan po talaga dyan sa expressways, pagbaon po kayo ng tubig, baon kayo ng pagkain ng napakarami, baka umabot po kayo ng 3 oras dyan. Kasi hindi po pwedeng napanood ko, no? Hindi po pwedeng lumusong sabay-sabay ang mga sasakyan sa baha. Dahil pag yung isa tumirek o nag-stop doon sa baha, damay-damay po lahat. Kaya lalo kayong mapeperwisyo. Kasi parang abot hanggang tuhod yata ang baha doon. Hindi ako sure pero... Kasi kung ganun ka-traffic, sigurado ako, abot tuhod yan. Kaya 1:1 lang po ang pinapadaan nila sa baha para at least yung wave ng baha, eh hindi, ano tawag dito, hindi tatama doon sa lubong mo o yung sa katabi mo. Kaya minamanduhan na po yan ng ating mga traffic. Na konting pasensya lang, eh makakarating din po tayo sa ating... destinasyon. Pero kung ako sa inyo, ipagpaliban nyo muna po na huwag munang bumiyahe o kaya maghanap muna tayo ng alternatibong ruta para at least hindi na po tayo makikipag siksikan doon sa NLEX. Medyo makatipid-kipid din sa gasolina. At kung dadaan din po kayo, siguraduhin yung full tank. Kasi kapag pagkalagpas mo ng San Simon exit, sigurado yung ubos na po ang gasolina ninyo or diesel ninyo. Kaya kung kayo ay nakatune in ngayon at na-stuck sa traffic, eh send nyo sa akin yung mga song requests or gusto nyo pag-usapan habang nasa traffic kayo. Diba? Para at least na-entertain namin kayo. Ito another texter from 3121. DJ, gobyerno ang mas malaking
responsibility. DJ kasi sila ang may budget at resources para ayusin ang drainage, flood control at evacuation centers. Pero hindi ibig sabihin wala na tayong responsibilidad as a citizens. And another text from 4332. DJ 5050 dapat. Kahit kaano kaganda ang flood control, kung barado naman ang kanal, dahil sa basura, mahihirapan pa rin tayo. Pero kung maayos naman ang proyekto at sistema ng Pilipinas, mas mababawasan sana ang baha. O kaya dapat start pa rin sa atin yung disiplina, yung pagtapon ng basura sa tamang lalagyan. Kasi alam nyo, kapag nadadaanan natin or dumadaan tayo sa mga ilog, yung mga river na yun, ang dami pong basura nagtatapon dyan. Lalong-lalo na dito sa Angeles City, sa may Abacan. Dahil marami pong bahay sa ilalim at tabi ng Abacan River, doon na rin po nila tinatapon yung mga basura. Tapos kapag nabaha, nagbarado, hindi umapaw yung Abacan River, ang sisisihin nila gobyerno. Dapat magsa-start pa rin po sa atin yung disiplina. Start pa rin sa atin yung simpleng pagtapon lang ng balat ng candy, itatapon nyo sa daan. Pwede bang ibulsa na lang muna natin, tsaka natin itapon sa basurahan. Kapag ganyan na meron ako kasama, tapos itatapon nila yung balat ng candy o kahit maliit lang na plastic, pagsasabihan ko talaga eh. Totoo man, lagi kong pinagsasabihan kapag meron ako nakikita, lalo na kung kasama ko, magsasabihan ko po talaga na huwag basta-basta magtapon ng balat ng candy sa daan. Kaya hindi umaano, talaga pinapagalitan ko po. Kasi, dapat sa atin lahat nagsistart yan. Another texter from 5163. Good evening po, DJ. Kapag baha, madaling sabihin kasalanan ng gobyerno. Madaling sabihin na kasalanan ng mga taong nagtatapon ng basura. Pero kapag nasa loob ka na ng bahay, nakikita mo yung unting-unting tumataas ang tubig. Ibang usapan na yun. DJ, may mga pamilyang kailangan ilikas. May mga taong natatakot kung ligtas pa ba sila or ligtas pa ba ang mahal nila sa buhay at ang mas masakit. May mga lugar na parang paulit-ulit na lang itong nangyayari. Kaya para sa akin, hindi dapat puro sisihan. Oo, may malaking responsibilidad ang gobyerno para gumawa ng maayos na flood control system, drainage, warning system at mabilis na rescue. Pero tayo rin naman may responsibilidad as a community, sa community natin. Hindi natin pwedeng sisihin ang baha habang tayo pa rin o tayo rin ang nagtatapon ng basura kung saan-saan. Ang baha, problema natin lahat. Pero hindi ibig sabihin na pare-pareho ang bigat ng responsibility o responsibilidad. Dapat gawin ng gobyerno ang trabaho nila at dapat gawin din natin yung parte natin. Kasi sa oras nang umabot na ang tubig sa loob ng bahay, hindi na mahalaga kung sino ang nanalo sa argumentong to, DJ. Ang mahalaga may mailigtas, may matulungan at may makauwi ng ligtas. Kaya nga tinitignan natin, mga kabay, sino nga ba ang may kasalanan? E di parehas lang tayo. Pero sandali lang. Dapat kasi alam naman natin kung ano nangyayari. Nangyari doon sa flood control na yan. Diba, bilyon-bilyon ang nawala. Napunta sa mga congressman. Napunta kay mayor. Napunta kay councilor. Kay governor, kay vice. Wala ako sinabing pangalan, ha. Kasi alam nyo, nung bumibisita kami sa mga affected areas, grabe yung sabi nga namin, sobrang hirap ng buhay. Biruin mo, titira ka sa baha. Then
magagamit mo, puro basa. Lahat ng pinundar mong gamit, mawawala lang sa isang iglap. Tapos alam na ng gobyerno ninyo, or yung nasa lokal, na bahain talaga yung lugar na yan. Bakit hindi gawan ng paraan i-improve yung flood control, i-improve yung mga drainage ninyo ng bakit hindi nyo nagawa ng paraan? Hinihintay nyo talagang lumala pa yung sitwasyon. Kagaya niyan, yung mga hindi binabaha na ngayon dahil sa mga magnanakaw na yan. Galing kayo, 1092 DJ, hindi ko alam kung sino dapat sisihin, pero sana dumating yung araw na hindi na normal sa atin ang maghanda ng gamit tuwing malakas ang ulan, dahil alam naming babain na naman kami. Yun pa, malang araw, sana hindi na natin maranasan yung paglikas, yung hindi makatulog paggabi. O kami, hindi man ako, hindi man ako affected sa baha. Pero yung mga taong nasa ibang lugar, tapos makikita mo halos umiiyak na, iyak na ng iyak. Tapos meron pa akong napanood yung dito do sa tulay, dito sa Tarlac, yung gumuhong tulay. Ang sabi nila, hindi man lang daw sila kinamusta ng LGU or ng ito di ko alam ha, ito napanood ko lang mismong yung aksidente kamag-anak, hindi man lang daw po kinamusta yung pamilya pagdating po ng mayor dyan. Mas inuna daw yung pag-check ng tulay. And gumuho na eh. Ano pa bang magagawa mo? Hindi mo na maibabalik eh. Mano man lang kamustahin mo, mabigyan ng konting support. Magpasensya ka. Dahil ganun nga yung nangyari, palpak yung tulay. Ganun dapat, diba? Lalo na sila yung naglukluk sa inyo dyan. Sila yung bumoto para maging maihalal ka diyan, tapos hindi mo man lang makamusta. Ulitin ko ang topic natin for today. Sa panahon ng baha, sino ang mas dapat maging responsible? Ang gobyerno ba o tayong mamamayan, tayong mga citizen, tayong nakatira sa Pilipinas? Ito galing kay 1314 DJ, para sa akin, hindi dapat puro sisi. Kapag may baha, ang importante muna mailigtas ang mga tao pagkatapos ng disaster. Kaibigan tayo, kasalanan bang mahuli? Pagkatapos ng disaster, saka dapat pag-usapan kung ano ang naging mali at kung sino ang dapat managot. Alam naman natin kung sino yung dapat managot eh. Kaso pinagtatakpan yata. Tignan mo yung gumuhong bahay sa Lubao, doon sa May Dike. Ang sabi sa interview ng may-ari, 3 million daw po ang kanyang ginastos doon para lang mapatuyo yung bahay na yon. At ilang years niya pinag-ipunan yon. Hindi daw siya kumakain. Halos yung pagkain niya, tinitipid niya para lang mapagpatayo ng bahay. Pero bakit sa gilid ng dahil? At sinong pumayag na magpatayo ka ng... Ito di ko naman sinisisin. Ito naging reality lang tayo. Bakit hindi... parang hindi binawalan para itayo yung bahay doon, dahil hindi nga siya pwedeng maging residential kasi tabi ng dahil. Laki-laki ng bahay.
sayang. Sana bigyan din sila ng financial assistance about doon sa bahay na yun. Sa nangyari, limang bahay yata yung gumuho doon. Pero dapat kapag alam na natin nasa dike ka, may tendency nakakainin pa rin po yan ng tubig. Kaya meron din napagsabi sa akin. Kung bibili ka ng bahay, huwag ka sa may drainage. Huwag ka sa man-made na ilog na dumadaan doon yung tubig na subdivision. Huwag doon kasi nga guguho yun. Guguho at guguho yung kahit na gaano katibay yung pagkakagawa ng drainage doon. Guguho at guguho yun sa pagdating ng panahon. Kasi hindi mo alam kung gaano kalakas yung tubig. Nagtingin-tingin tayo ng ng bahay at yun yung nagiging available ay hindi yan, kaya walang kumukuha dyan kasi nasa likod nila yung mismong man-made na drainage. Ayan, laki-laki. Ang advice sa akin, huwag kukuha doon dahil nga guguho. Sa ngayon hindi, pero pagdating ng panahon masasayang lang din yung binayad mo. Another texter from 6151. Sa tuwing bumaba, DJ, ang iniisip ko na lang agad kung ligtas ba ang mga pamilya ko. Hindi na tungkol kung sino ang tama o mali. Sana may mga sistema na hindi na kailangan hintayin pang lumubog ang bahay bago kumilos. Yun pa. Kikilos lang tayo kapag lumubog na yung bahay. Kikilos lang ang gobyerno kapag na-experience na nila na ang dami na palang dami na palang affected. At kikilos din yung may-ari ng bahay na magtapon na tayo ng mag-segregate na tayo ng maayos sa pagtapon ng basura. Doon natin marirealize lahat ng mali natin eh. Yung hindi pagtapon. Yung minsan na lagi ako nakakasabay, magtatapon ka ng bote sa gitna ng highway, iahagis mo doon, bibili ka ng yung alam nyo yung paper cup, ay hindi paper cups, yung plastic cups. Pagkatapos mong inumin, nasa jeep ka, itatapon mo sa labas. Nasa sa atin din yung problema. Dapat mga ganyang kinukulong. Kapag nahuli, ikulong. O kaya ipa-community service ng 1 week or 1 month, siya maglilinis ng daan. Siya ay magpupulot ng mga tinatapon ng mga tao. Ganun eh. Dapat maging responsible din tayo as citizen din. Hindi gobyerno lahat ang ating sinisisi. So, syempre, dyan na yung corruption. Nakikita natin ang corruption. Eh, ganun na talaga. And let's play the song. Langit by Drew Perez. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. It is now 8:58 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kailangan ko na magpaalam, mga vibes. Pero bago ang lahat, sige, babasahin ko muna ang inyong mga last text messages galing kay 6794. At ang topic natin for today, sa panahon ng baha, sino ba ang mas dapat maging responsible? Ang gobyerno ba o yung mamamayan? Ito galing sa ating Techstar DJ. Sana wag nating hintayin na may mawala muna ng buhay bago seryosohin ang flood control. Ang bawat baha, hindi lang tubig, kabuhayan, memories at minsan buong buhay ng isang pamilya ang nadadamay. Pero totoo yan eh, may mga nawawala na rin naman po ng dahil sa baha. Sana magiging parang lesson na rin din to ng gobyerno, kasi pinakamalala talaga to sa Pampanga, na ayusin yung flood control dito, na gumawa na ng impounding area ng tubig baha, kasi mas importante yun na may sasalo ng tubig. Pagsalo ng tubig, tsaka na lang nila papakawalan dahan-dahan pagkatapos ng sakuna. Sana ganun din maiisip, no? Ang daming malawak na lupa dyan banda dito sa Lubao. Hindi gawing tawag doon, impounding area. Kasi dito lahat ang bagsak ng tubig sa Pampanga. Ito galing kay 5674. DJ, para sa akin, parehong may responsibility. Pero saan na, tandaan natin, kapag may sakuna, hindi dapat naghahanap agad ng maisisisi. Unahin ang buhay, pagkatapos sa accountability, at higit sa lahat, yung permanenteng solusyon. Yes, yung accountability naman, wala namang gustong umamin eh. Turuan na lang din sila eh. Pero dahil sa baha na yan, sabihin na natin hindi tayo nagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Pero kung sapat yung project ng gobyerno at hindi kinurakot yung pondo, hindi ganyang kalala yung baha. May baha pero hindi ganyang kalala.

biruin niyo yung Abakan River, tumaas yung tubig. Pero hindi na, merong mga nag-overflow sa ibang, ewan ko saan to, sa anong nasyan. Nag-overflow. Pero syempre, kailangan na may dredge din yung Abakan River, lalo na ngayon. Bago pa ulit mayroong may sakunang ganyan, sana may i-dredge na, dredging na yung Abakan River para hindi mag-overflow pag mayroong

At may responsibilidad din tayong bilang citizen. Nagawin din natin yung party natin. Siguro kapag dumating na yung baha, sana kailangan na yung pinakaimportante, yung maligtas muna tayo, no? Tapos bago din mamuliti kayong mga politiko, unahin mo muna iligtas yung mga tao bago tayo magsisihan. Kasi nandiyan na yan mga vibes eh. Na-experience na natin eh. Dahil sa huli, hindi naman natin kailangan patunayan kung sino yung tama at sino din yung mali. Yung pinaka-importante dito ay magtulungan yung mga LGU, pati yung national government, na solusyonan yung baha. Mga boys, baha man yung problema, sana hindi tayo maging yung parang sinisisi na lang sa isa. Ganun yung nangyayari ngayon eh. Pero dapat sisihin din sa mga magnanakaw. Sila dapat yung sisihin natin. Eh, total nagnakaw sila ng bilyon. Isisi natin sa kanilang lahat. Bilyon yung nawala eh. Yun ninakaw eh. Sisi. Kung pwedeng panalangin natin matigok na. Ganun eh. Hanggang dito na lang mga ka-vibes. It is now 9:04 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At hatid sa inyo ng Rexidor. And once again, my name is DJ Clark. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 PM to 9 PM sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, your Good Vibes. And let's play the song Dalangin by Earl Agustin.

0: You are currently listening to GV 99.1.
1: Your good vibes.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: It's Melee.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: It's Melly Francisco.